Kenda baga na nanda mula na data learning on it to round chisu, and I sing and then die. September na kapro sangabulu ni singa na rusangabulu rusangabulu kano. Turanga bina bale buna sing and then die bina bale buna no money alu bina kana no money alu lom. Akalonga tanga ni mi program ongo ni ndo mo ibiti, and a bale ni kakambura ki bina ongo ina 2MIA. FM 95.1. Turanga bina wale buna namuni loloma itangu maki na bimarroi. Na wale buna namuni bibakilonga tataki. Na wale buna namuni bisatavi. Kime mithuruma na nrenre na tawi mate na mosi. Na vikatale tu turanga me bakatawota kana ni mami. Wakasangare kemuni iyo kemuni sando yalandi na veke mami. Na wale buturanga na nonrumbula na lube muni. Namuni tamata na namuni banda. Nona mata bopale. Baklonga teki mami. Na wale wuna kaukawa sabo maiwe ke muni. Ke mami masu ena kaukawa ni adhi chisu na ni mami turanga na ni mami sorokwa saadha ma ni mami wakambula. Dina duondonga. Emeni. Usakinda ba na nondambula ena adha tale ni wana turanga chisu, turanga ki marama. Tabi matitiku na pita na wana sawuti. Ayo, saya tahu mungkin bulan Mei bapa alua, saya tu nak kami ada, orang seleksi kena pihon na mazau, saya nanti nak bula, saya nanti nak kandendre, ni saya tu bateri kanda nak lo. Yang sama saya saya nanti nak endra urus kawal kawai, kawan kau tebita, anonda ibu ke ibu ke na ada icoba, kau sambuli lama langi kibur bora. Turang akan merama. Ena italanoa talanga endwa na italanoa etiko na ndaklabinaka ena mateni samuela ena wase vitu ena tikina etini katolu nga etiko na pango samuela na bosongo ena tikina etini karua ni samuela wase vitu asa taura endwa na patu ko samuela kabakanduria ena maliwa misipa keiseni kabakatoka anedhana ko apenisa. Na imbali mbali ni api nisa na batu ni veibuke. Sakaya, sabuke ikenda kochoba, kathoba maina ngauna sawuti, mia thoba maina ngauna ngo. Kwa ya kwa maipakande itakatiko tebita ya enasa mendoa na nra urusa ngavulu kaba. Anonda ibukubuke na yada ichoba kwa ya kambuli loma langi ke uburubura. Abika kethi turanga na nomu ibukubuke na kalu. Tiko viko ni labo kona fere mbeka na siremu, kona lebu na ngusumu, kona nanuma ni nomu kake de tiko ni labo. Wadhaba ni siyanga ni labo. Wadhaba ni otavi mate, wadhaba ni omabua, wadhaba ni rato utavi mate na lubemu, wadhaba ni lenga na watimu, nduana utavi mate ya dhobi kwaya. Se nduana baga dhalaka ya dhoba na lubemu, sena nomu matapu bale. Sa siyanga ni ngandrebi ni labo, sa ngandrebi na bebu ke nikalu. Bila tena ila boi baka yale ala na punua yado kina. Ya na bibu kine kalu nduwa tani. Vida na bula sauti ya unanuma ndi usana osalako, sana kathibio na kalu. Ya na mosi, ertosia niklano kumata pupale ukilandu nduwa ngayao. Ya unga itangi dana kalu, turang kesitu na kengu yanga, ya umbula. Kyo niklani sauti na nungu ngauna, ya na buru buru ngo, kena nomu ni baka yanga takiahu. Ya miusa wadhengu. Merto wadhengu kina na lubengu kina nukumata wabale. Turanga kina marama. Nisa nonda ivuke vuke nakalou. Bila toko ya. Mbulia na kaenda rusega nikila. Mbulia kwa na galaxy na Milky Way. Na bunuwe mbute kina na position ta kina. Structure taka na loma langi. Kambiti vura vura ya ninduana. Na vini pwes lai lai, kambita ndua na mata ni singa, na vula, na kena lako mai na mbongi, na yalo yalo ni singa. Na vula na yalo yalo walenga ni mata ni singa. Ena kakithi mbita mai, ena kandaru singa ni kila. Kwa tukino kino Samuela, okwea, sabu keira mai, ena loma ni lekutu sa lako mai, ena nonrei lako lako, kina bonuwa ya elataki, turanga kina marama. Erko soba na wasandamu ndamu, ertako soba na choritani. Na kalou na nona bibuke kalibu. Esi anga ikia na ilabo. Esi anga ikia na buku pakatamata.
Sangai kia na itopo pa panua pa katamata kwa kile kina na chiu na Israeli. Kile ngai kia na non klo. Na klo kwa sereki ira mai itipita na linge Moses. Kapanga taka kina ndura tamata siang mandanga ni kila na posa binaka. Siang mandanga ni reni zabuta binaka na posa. Ngai panga taka ndura tamata. Pagatiki Moses merongoza nandomona na ngai tukuna biru na tamata. Nangona merlako. Mera pick up, non ramatabu vale, non ramanu manu, toso. Sayado yaeni, ena wasanda mundamu, wawa, salago mokwe. Sarada bola gamae, na matibalu ni kai ichipita, ni ferro, tunoko arad. Busio kwa na waswasa. Belatana daba. Belatana kalousa, tuko pati kiira. Ngai maituko ni kino samuya laya. Yena kalousa, bukei kenda tiko ngamae, mea doba na singa ndai. Wadaba, rana tuna toro tuna bosaya. Tiku wano mula kuma ibiti, mula kuma ike, kena nomu matabubale, sa rana nomu pepa, se sega ni rases, beri rana nomu pepa. Kima mi asini rau tuna nime mi pepa, nenduna ngauna. Rawata nime mi pepa na kalu. Sini rawata na nilabu. Sini rawata na wakaikimami. Wakaikimami paka yale ala. Yena kalu, ngei nabuna sa tao kina natamata. Ngai tega vukina na kaukaua ni kalu. Ngai tega vukina na dhaka-dhaka mana ni kalu. Ngai tega vukina na kaukaua na dhaka-dhaka mana na miracle na viva kurumbu itake ni kalu ngo. Turanga kena marama na kalu. I tega vatika ikenda. Ena vienga una keda ngaha ni nda valio di kwaya. Sini kota mai nanongi matei lilo. Yo. Nona bosa tukunitala ngaha o paula ena ipiriu. Ena ipiru wa se tini katolu ngai tukuna pangwa na tikina wano ena vuku ni kango enda sa ndo kina mekaya anongu I vuki kuchoba yu kwa na sianga ni refe. Thaba era kita na tamata viko o na sianga ni refe. Na thaba itukuna viko no mboso ke ira no mfreni maipoli dhaka rawa wakarere iko mbeka na siya thaba rato tukuna na immigration. Ora sanga ni yellow lilai ni sa tiko batiki ko na nomu kalo. Na nomu kalo na nomu ibuke buke. Toroba na kalo. Tuna chemesa ena ba chemesa ba wa walu. Toroba ya ni na kalo nangai torobo la kama ibiko. Ko ni rerba kana tamata. Rerba kana kalo. Baka ya zora. Lebu na lotu sa tiko ngango sa buno takatiko ni baka bubuli ni lotu. Na kaya rapakam bauta, kena kaya nanuma natamata, kwa itikubuna nonrolotu sianga. Iko moraitha na posa ni klo. Sino pa ipakata tambu takawala nga, nduwa na singa, me singa tambu sa rautiko, sa lomaniko na klo sianga. Lomana dhake na klo, kalomana na klo, ena vei singa, sianga ninduwa ngana 24 hours, ninduwa na 12 hours, sa nomu singa tambu. Ni oti nga nomu singa tambu, kwa baka, kumai baka vitalia talituyani. Sianga, now don't do that. Rerebaka na kalo kakuni rerebaka ndone singa. Ndone singa singa ndone kaya kota maibiko. Rerebaka na vei singa keve. Lomana na bosa ni kalo ena vei singa taudhoko ni nomumbula. Kakuni rerebaka ena ndua ngane singa. Munga ebunuwa yae lasu teki ikutiko kina na teaboro. Na musonga songo lotu ndia lasu teki ikutiko. Mubaka tatamuta nga ndone singa. Singa baka tatamuta kina nomumbula. Na nomumbula I uwa sivi dheka mai kina nduwa na singa kwa vya nanuma ni nona na kalu. Nona na kalu, 24 hours, 7 days. 30 days a month. 12 months a year. 52 weeks a year. Turanga kena marama. Ya, na kalu. Kwa isi ni, itiko nga, 24 hours nga me rongo dhiki nomumasu. Kwa rongo dhiki nomumasu. Kwa chu over summer. It's a God of every minute, every moment, every second of your life, every day, everywhere. So most thing na lube mo non matabu pala may biti. Erto erongo do ko ay ni ko most yung ike erongo di kemo do bata tigo ngay nendo na ngauna. Jehovah Shama. Yeah, nakalo ko ay tigo ena be secondi ni non dambula. Nangauna sanda solim bula kina, enangauna sanda be butu ni kina, enangauna enda sa vagayo kina be Kristo. No mumbula me rerbaka naklo and a ve miniti and a ve secondi and a ve singa singa ni 24 hours nga na singa ni Sabbath. Stop fooling yourself.
Pirabango o Paula and a Kalatia on was a one of Kenevitu, yo, and a singing around in the Vakaisina Nakalo. Kakadanga the Governor Tamata and Gay Suminga Vuikoya. Rabakana Kalo and Nomusinatambu canabonga, Baka Vitalia, Lasu Lasu, Tumbu, Brotumbu Vivala, Dunruvir Natamata, Kolu Murtakir Natamata, Ko Mutako Ilavo, Kole Lasu, Baka and a Center Link, or Lakida Taratikon Bagana Mumboso, Kir Natamata, and Dinovi Ira, Sengi Somavira. Don't do that. Nakalo Revi Kutiko. He's Jehovah Shammah. He's Jehovah Rapha, your healer. Quer Nabambula Yiko. Matanga no au sui sui tiko nugu vale au spray tiko sona zoda sa tang me ngoni sala ndona ngone lewa sa ndona kana rao sa tari ko bango sa nini lao bata na zunru ken sa bia mate na kake ngo tiko na sanga na kalu ikliko au ngai tu na tu na kasor ko de na ni kalu ngai tu na chisu na nomu turanga ya na nomu kalu itiko na zana. He is Jehovah Rapha. He is your healer. He is Jehovah Nishi. He is your banner. He is El Shaddai. He is the mountain. He is supplier. I've never heard of him. Yes. This is the God of Jesus Christ, the Father of Jesus Christ, our Lord and Savior. He can heal you. He can restore you. Ranga ken marama na nomu ibuke buke na kalo tuno ba na nomu ibuke buke na kalo na nomu kake na na kalo o sia ni kila ni drugs ti kombe ka ko ka uta living na ka ko zaka batiko bleta na kalo ena ngai buke iko ena ngai tawa na nomu freezer ngai tawa na nomu kovate ena ngai sulu na nomu isulu binaka vitali mandanga sia ngai ko ni labo na kalo is Jare the provider. He can provide for you. Rambodana tangi. Rambodana tang kakos, and better one than the Ronga, and doing Mamadala. Nakaran is a Havavio Nakalume Bango. Okay, yes, he can do it to you. Natevore lasutaki kutiko. Natevore vangatakatalitiko, sonatamata, nom friend, can a nom matabubale, mekakoni the levico, nararama, ni bebambula, ni besereki, nikolo, nikolo beserekiko. Kayabun on my mato, chisu, and a covelatai, my calvary. Have you heard of Jesus? Do you believe in Easter? Yes. Do you believe in Christmas? Yes. Yes. But believe in God. Because God can do it. If you think he can do it, tomorrow you'll wake up on a new day because God can change your life. Nakalu rawata nakakanga. Satukuna kino samuela. Nakalu sa wuke kenda tikunga mai meazavana singande indai. Tukunikino tevita iyo. Nafuni nanda mbula okwaya. Mbeto kwaya na nanda ibuke buke. Na yada ichoba na nomu ibuke buke. Thabuta na yadhana ena kaukawa na yada ichisu. Ena buke yiko kina kukwaya. Okwaya. Kwaya sini kalu leilai, kalu lila. Okwaya kwa mbule na loma langi keina buruvura leilai ndarutiko kina. E wano noba na buruvura. Vesia kondi ni miniti ni nomu bula. Ekile yiko nomu date of birth. Ekile nomu matabu vale. Na kawa wadhabu tu maikina. Nomu koro, nomu bonua. Nomu toko toka, nomu matangali. Nomu ya vusa. Ekile kwea. Nomu koro, nomu tikina, nomu ya sana, nomu viti. Ekile wina nomu kalu. Sathaba na nrende kautabua. Na yadha ichoba sa yadha nimbula. Iyo kwe kitha ngasa vambauta na yadha ichisu Kristo. E nimbula tukuna pula. Turanga ken marama anonda nonda ivalu kedanga erwata nakalo enda garaba nakalo bagayalo esenga ninda garaba bagayango ko iko garaba tiko bagayango nakalo poka singa tambu tinga bagayango meredi ko natamata fatambu etunga nakania nakakan goke nakakan ya merendra kilana tamata ngona sin redi kino yiko ina tamata ko lein botoko nakakana don't do that now that kuni poka tatambu taka bela tanakalo sabaga sabata kana kakedanga Sabah tangan singa, sabah tambuyan singa kedenga na Kristo kaya bukayira na Israeli na bunawetini yani sa lagomai kwa na buni bunau na Kristo na lubeni kalumbula
yana wunu anda ngemi tegu wuki na okenda. Okenda nda sengani chiu, okenda nda sengani Israeli. Okenda na kai pei mata ni tutani. Christ is our beginning. He's our healer. He's our everything. He's the Alpha and Omega, beginning and the end. Yana nandaru. Fukubuke, nandaru kakarana. Turanga binawa lewu, na singan dindahai, bakalunga tegir nomani tamata, nomani banda, kena pei mata bubale. Ni rokoi mo ni dadere na ni mami klo maso na ko konya da tisu na ni mami turang ni mami soro kai pambulan dinan dondonga emeni tisu

0: Community Radio for Griffith, 95.1 2MIA FM.
1: Naka usa kinda ba na nanda mula na nata tali ni wana turanga chisu ena singale wenda indai kusanga bulu ni singale bulu o September kusanga bulu kono o kinda ba kana weisong sogo lotu yandu ndua kena watawa kasini lotu kena itala tala lotu ni kabitu lotu wesele United Church Pentecostal usa kinda ba kana nomu ni mbula na nata tali ni wana turanga chisu. Kinda baka na matin tupanua e tolu baturanga. Nabuna baturanga mbor masanga veira maraman balea na roka tuinda keti turanga. Nabuna walu kena keni sasavu. Nabuna wabio kani ngangana toa bata kena nangubano e kumbuna. Veira nabuna walu na tuikamba. Usa kinda batalanga na ayasana tini kapani nanda panua. Nda tiko ena punongo e Griffith kena riburina. Punua yada tarayi kutika ni kena na mbia ulibuliba ni wali ni kakamuraki ni 2MIA FM 95.1. Tiyo saka wulka ndua pointi ndua fama ena nukoro e Griffith. Au saka kinda baka na nanda mbula. Dalao sarani nda ruan seri sarani ruana tipi tiko hongo nungu seri sa tiko makawa unda tobole rau mbata si antuni bulai na seri tiko loma nda tobole manda ndua nda rida manda se erani ronga sisanga.

0: step into the Mix Lounge and take a seat. It's a place where you'll find some real treasures. Join Anna every Saturday afternoon from 1 p.m. on 2MIA FM. She'll be your guide through a carefully curated collection of deep cuts from the 70s, 80s, 90s, and a little bit from the early 2000s. With a passion for the music and the stories most people miss, Anna brings you more than just the songs. She delivers behind-the-scenes stories, bands' backstories, live performance gems, and a dose of music trivia that'll surprise even the biggest fans. The Mix Lounge with Anna, Saturdays 1 till 4, only on the local one, 2MIA FM.
1: Local people, local programs, 2MIA FM.
2: Nakau bambotani nda marutaka na visere nda mbulongo tukina. Sini lewo na usini rida vida na itukutuku. Nduanga ni itukutuku maena nanda panua. Mewo se vikenda. Era satukone tiko na turanga na tuine au. Kona tuine au sa atoka na ngonongo. Ratu tebita uli la kemba. Ena nona lenga tagao kwa na vioka ni sa bagadhuruo tia bagandoni o rambuka ena balata na vioka ni ki Australia baga matabubale se ea lenga tagao kwa na kena na bubale union se Ocean of Peace Alliance with the Dini Treaty. Sa tiku kino viti sangati uno kwa ni nundu nume mbosi italama de palimendi kakauya ni be irana leo ni vanua. Mera kila na imbali mbali ndina ni vioka ni ke Australia. Tunukua sinimbedi Australia, talitiki Australia ya nadhava na imbali mbali ni vioka ni. Kwe na kautamai na sena vita dhini na family ya matabubale. Kwe tunitiko na bubale Union, Ocean of Peace Alliance, sena vita dhini treaty. Ya itiko vio Australia ki New Zealandi. Sini Australia kiviti, ka sangaiki na me kawiani, me lai vivo sa gitake na mpose leo waturanga talanga ka kawiani kina avira ni leni wanua. Mera kila atiko na dhava na nonra vio kanindina se dhava na kaya na kautama ina treaty ya. Obambo tayanga na itukutuku ureitha ni ngunita menda rongodha nda vitalona takataltunga kera tarongi kenda na wekanda maiviti. Nyo kenda nda maitingu Australia, era nonda matavu wale. Kenda talanga enda non ramata bobale. Karunga ni tukutuku wa ena tukutuku ningito wakambota ni sini tukutuku minaka ni mailanga na mailuka na nonda na Fiji War of Flying Fijians ena singa noa ena nduwa na mbilo rondo upala takatiko nduwa ni dhudu bi sena Pacific Nations Cup ubiti batike Japani. Sa thangera nanoa na chambe ni ubiti. Sa taro kino chapa ni naidhudhubia na Pacific Nation Cup. Luse na nobiti ena kairusa ngavulu kei Tinkalima. Na ngito ya dhaka mai Tokyo, mai Japani. Yo, ya nga ni tukutuku, nganribi mu wangaritagaini, vikenda. Yo, kenda sa kai Australia. Nda nanumi biti, yo mandanga sa nungu timina Wallabies, sa nungu timina Luvengu. Ipakata vira, nda waposa vira, ira, yara sa bakamurieta kena Wallabies, kena Kangaroos, maena nungu bakamurieta le na swata langito. Kata katika maibiti na Sevens na Kavaya, mbete okenda sa siyani nda saraba wale wale wale, kemoni wani saraba tiko, wani talitaka ya usa ambaki beye wala ni ambaki basang, wulukalimu ya Australia sa rotia usa sa baka muriyanga ng gito Australia sa rotiyo dolo kay bitin ang tatarong pata pa na 7 no kasi ang ayaw usini baka muriyan na 7 uy iyo sa ang gito nga ni rugby league kina rugby union may bi Australia baka muriyan naka sini tukin ni sa antambe sini kay bitin siya nga enda kay bitin sa sini tingwa kina nanonda baka nananu pati libo talaka enda baka nananu kina. Kota mena ngauna ni sa sibina dua ena waluna miniti. Ruana kaloko na maithapa talatiki nanda ngauna. Wabinata na kalouni sa mbula mai. na tagana masu so wiki muni masu le kiutal tunga na balle bu pakalunga te kimuni na kalo tatra manda wiki andre serie o ba ronga tiko na serie mbete sanga tuni tip te ngo sa na bolla ni ambakitini tiko bana nungu beg na ruana sidingo tar ronga manda nga running the club na nga na ngon sandro ronga tiko na ndamondo to tatalengo na ka

0: the voice of the MIA. You're tuned to 95.1 to MIA FM, the local one. Hashtag part of your community.
1: Pinaka kota manangau ni sabwe tini kadiu na mini ni usota ruasanga bulu kavana miniti. Ko ruasanga bulu kavana miniti mi ruana kloko samai pa moderati ko weekenda ni langa ma Gloria usangwale o sambitunga ngona na program sa set up tati. Tiko yo awa mbote neni marotaka weekenda bulongo dikina sere na ba tukutuku lakalaka menanda banua. Nata pa na mada kutumai kona na mende ninda ni vengrabi seru wangalebu. Una lago tiki waga na singa tu city sini kila na mada mengo singa tambu una darai da manda da masu tiko pakalunga te kemoni na kalu kini tabi satu ena matamuni moni ngaraba kena na moni matabu wale na walebu